0: gu akuro meka ba me me sa ka cho se opa enye ne sai wan hwa won tan nya nipa wa cha ban gu akuro ana ye wo ahaban bi ofre na asase nkatee
1: asase nkatee
0: wo kasa ahaban bi enu bom esi se nipa bia wo de sade we pete o geta no a nipa bi o wa ni sunsun mo ni bia entwem emo gate ni ntra no aba ho na me se en tan pe so be ye na me fo be hwe na ade mu na ade we ntwa ma wo wu
1: bia na mutu ade mpo
0: aha
1: o de apete o sika ka o de ya asori so a wo mu ma
0: o na ne na wo gbu asori no me chira sunsun madwane kese ade bi banase se so travel se okra no e pie sunsun mu na akwachira ade a
1: ehinta
0: na akwachira mistakes bi aye no wa kwan mu a ama wo se se no ase kena wote no enkoye ma wo e mistakes bi wa ye bi a wani ama so ba sa mistakes na akutia wo ebia da ebia wo sun so many years ago wan pe ho asem san na akutia wo metu nema wa sa ko back asa ko so da ebi wo sun be pia ko ye sa de no wo ntumi nya sa de abra wa che ha ban kan to wa che ha ban no pe na ha ban no ensun onya sun wi asa fa mienu ebo nsun ne po
1: onya makuma ko nsun
0: aha
1: so so pasa mienu ka
0: sa adu
1: mienu de bobo po
0: adu bobo po
1: bo enso no po
0: no mienu ha po no onya nkono sa wa cha ban nkono yi wo de be se nsuo mu eda ye okrada edwale wo dwale wie ye nsuo wo ho na fa be se osumia se ne da so no an
1: so travel na hasti
0: sa
1: okrada me nyane
0: ba bi e de wo be kono ane baby ade ubeko bi na mse wo wako ode nti no ubere nti eh nti sa brewe na me yesi sa brewe na sa mistake sanity afei fa ye be komande tumi aye hu bi da am na ko atia atanfo watch her by the baby be beat root
1: no su ye dey
0: no su ye ko sa
1: eya haba nkro no
0: aye ebo bibi sei ebo kruwa sei omo ye sala ne ade no won na se sala da babo sa de kokokoko bi de dedem
1: me twetwe bi egun
0: e fe no beetroot e mama japa fa beetroot no e kan wa che ha ban ho
1: e type mu ka ko he ti se
0: ebo ti se jeni
1: no
0: ba e kokokoko u mi akra na ne kokoko ntumutuka mu
1: e ka usem
0: Mr. Obi a wo se aduane bi akoko wo de kala se aduane ene ngume ko to pa wacho wacho ha mai wo ho ye koko bi tum dia se
1: e ma pobun dine
0: e
1: ma ye yare
0: bi e bi truti e koko bi tum dia se
1: ese san ko mutum chuchan se de mutum cha what do you call it carrots
0: training in
1: afra
0: ha ne de salad
1: e frim kakra
0: sa pepe wo hun mesra sa ayi ai de sese
1: kala na
0: kala sese teki teki te ya yetoi but ah o akum teki na che na hwe se be kokko sa pre kontre ya ye krabi wo ja se no gon ei
1: ndrungwa
0: wo de sa kala na wo pa hwe profoche bayre wa yoro bo ja se na kala Ochi ba ina enye yellow sa. Omo nko achi bi aye.
1: Omo mi chiche wunja.
0: Oh papa jai.
1: Number is 0557387672. Wo ni ba ina chi. Wo ni ba ina chi pa.

0: ɔde ne nsɛwade ka ne ma ho ate ɛduru ba bi ani pa ka twɛ sɛ ayɛ mu ne nsɛwade di na wakyi ɔnya ma ɔtamfo de biara wɔsɛ ne ɔbɛte asɛm bi abɛsere deɛ ma me me sɛ awurade nyankopɔn ayɛ me ma domadom yɛ o ɔmama wo memmere waberɛ mu ba na bɛ toa soma me bible sɛ abraham too pono maa no was mommy pa 21 wasu bi obetia sindi abesere dia mame ansana no pe akokomo no bedi adanse ansana no pe akokomo wa wonsodi firi wonna sorom obesere ansana akokomo no wani bedi wa bera bom wasina woto ne pono hawade mi to pona no pe
1: obesere be manfo
0: to pona no pe hawade ba wonsira no pe komo si kaka sibia no pe
1: ngini
0: haleluya ni ba bi wadi wa bere ba hawade be sewa ni na hawade ba ma
1: Abraham
0: Abraham Abraham was sabi was na oto promode man first Samuel chapter 2 verse 7-9 was already na ngupone ku na man kwa o mani patnat yas first as we so we in the prophet so mena so na wo peda de nesi ma pomwa gaso ye beka san ka bra bo won ka won tebro fo won timi nesi ka won timi tina wi ase ne munche won timi nyan ka min patenten wa bra bo mu san so bu fia nkasa kro mun ni ne dan sha bade be do mo wate obo sha osi no bedi to na mo wasi ye aya hu bi ya fili mu na so di jina sa barema so di jina sa kofo ne wa mu wadi nkonim ba bia wudi ya ne yase won timi nkodo betwa mu ana pe bra de mo won to na mo se no nka mo
1: na ka ma eti dumi
0: yanko
1: tjemusia
0: yanko ai
1: anajuno ara urubi
0: wasi anajuno ara ansa na mapai wasi miara na miara midin ananka tie pe bia brabo atire ni pab mabu ni pakra ni nanku potu mino dafo wona wo so ready ni nanku pomu no waya die sewu ndi ni manyam abana peda wo Nsaka se ne kura wo kedipa kuda soriti yao kedipa kanse bi ni kwasa na nkoka nes dombari majina wachi ni wabon ho ban wati wafiri wa tam fon sem eti babia bedo na ho aye ho no abokon ato ho wose ne ho ani mena ni panti yasie wabe me pato to asuma me pato wasi anadudu ara babi nesam kiego kuma ni paye be sedi paye be destroy ni pa ne ji sabre na mu ne wade ma ne ho ho daddy
1: wasi ne wa katse
0: wase ni pa nine
1: ba nine
0: ye bro kwa ko tu won
1: te me bomu ehu
0: do na bad luck kwa kasi ya tutu
1: na wadin konson konson
0: ya obi ya gaje 70 kwa na ma besa ana ya passport obi si wuntimi ni ya na ho ye die so obi si wuntimi ni ni chama ni check saf wo de kuta no ji wo wura di so wo wura di nyango pomu ema de obi kemu obi ya no so de wa barabom sansan pedi se ho ho ni fenfe du mponu mpa ya na mirika sa ya kwa no manu magu mini pebu kwa so mini prophet wo cha di tiriti ni ye ana permit na se And you match the wishes of Ben. Ya to pay for Janko to come for credential. And you may be now wanting him a bias in our home, Merekakra. We did the child, dear. Rather bad to me, yea. Nearly pound what then. A domini, I do what the other be and a humble brother daddy. The bayard dance here, Cassius, what dom abo, yea. Now I yea, yea. Now who are dinner bed doors more. Tianitian yarn or peddy tomb. And sure goo goo. Oh, Baba, the pimu up to ya. Oba e putuja
1: fi yes ye putuja
0: e putuja no oba pepa cho number de be fere mini 0244 02 44 0244 02 44 7 2 7 2 5 4 5 4 and 6 4 6 4 0244 02 44 0244 02 44 7 2 7 2 5 4 5 4 and 6 4 6 4 and a pay papa mbese mbebe hunam no din komo ya na pani se bisa for kwa nyara kwan so ho no be ma bi won ma ne mema ho den wo from tie apostle da bi ade me ka se den tie oba ba wi ase ye ne wo ohun oba ba tie ase ase wi ase na ka ne tu koda da oba ba tie ase ye ah be ma se ba tie ase na wo twem koda da da se ko hwe oba ne wo hunam be ko no hwe be ma dem wo ko hwe be ma no hunam be ko no hwe oba dem tie ah te ma kwen mi ni pene so mu kun to kwa ho no no ese ba kwa ba bi se ba ho kra ntifi ho no aba obutupuru osina obeye de wo se mi kuno sisi ade ye oba ayena. Apostle ni atie ni se ensuo to firi suru begu fam ensa nkobie mu ensuo
1: se de azaya kan no
0: e to firi suru begu fam se twawu ensa nkobie mu ade oba hia ye na
1: o kasa se mi de bia wo firi
0: enti be ma bia wetimi ni ri da ye oba wati asefo de se wati ni suwa ni
1: okwenko
0: ah ne bia papa egu ho de no se ya na de soja papa je egu ho kwa de wan kwafu ade oba hia ye na Ado ba hia na nti ba ma ntimi oba na kwa mbi so bible a wonte wase cheche bedoso wode hmm nwo muna ona ko kwa no kasese hwe ni na be di so amu akoma akoma be ye oya ni tie be je me medo ni bi wetimi oba ne di nhyem na ni gi aba ate na urade na ngopan ya dom
1: tie gugu sa be bi mu amu
0: na hwe da bi mu amu na no we na da so no mpa na obu han ma we head down tv na drone ni wani ni oba na
1: eku sie to nura be no mi
0: sa be sa be apostle sa ne ka de de bi
1: bi amu na hwe be bi din din din din din din din
0: apostle na u fo wi ba ma ni ni tro ma di mem madru
1: bi ya mi ro
0: ah se apostle hu police ni se hu na no se uniform sie no enti se ma be do mem madru po ban down tro ban na rega se be ma se da men chen ampa e no bi na be ka chi obi Obuasi be mana ho de da fomu na botere me din de chade wo na botere ah apostle
1: mre putuja
0: nyangupo dum wo besere no abaga sampa na ho bibi
1: onana onana
0: ana na na ama funja ma se de biodi adwe ho adanse
1: so chade wo duro
0: ah ade sai me ni Orlando on career e ho adanse bebere ni ma ho de
1: ye kwampe
0: eje kwampa mo ana praso e ho kro ho na
1: ti wo na
0: ene eduketwa rada ngupo na adum ne mo so hunu saka ya utimi utimi katwa saka na bosumi aso eso ko esa oyo osa ya na kan isu kra e kamas awaye yeye eye papa oyo na ko tumu afu bonso obu otinko kan kwa na ni agya ma no nti be ma ma ma ho de kpofo ma hwemeye mesede wo e ma ire ne wo nkontokwa so fu obu ho kwa sabia mtabia mu odin nti oni sika ko bible otimi tena se ye aduane ma ni dibi wa ma ko hu makora na
1: bididi
0: a bididi na bididi e ma no na de lesa nto ka bi sipi u didi anu akwa no atu ade ehi oba ye na ade ehi oba o wi ase ye na
1: bididi zo no mre o
0: cha ne ba sa push for ne bechi wo
1: e ma ti bididi sa wa ye mre
0: je me number we 0244 94 20 na 14 0244 94 20 na 14 sa number ne na me yo adom nsaka no Fremi, nene minkasa?
1: 0244-94-20-14 0244-94-20-14 and a number here 0244-72-54-64 0244-72-54-64 0244-72-54-64 Prophet Ochadie, nechini kwa hii, eye putioja. abontem kwana so wa oben roman asorida ewo eputuja eben filling station and so eye petroland odifo
0: me number me wo de be freme ana me de be tu drama no ho me number na me amedi tu dwa no wo freme personal wo benya me da bi am ka cho mani atie fanse makola am fa me tete fun ko da bi wo freme se da me adi for chade me anam no be kasa ibi aba fre kwa na e busy me sere wo bo modena se wo be fre woni be kasa ka wo kuma to yem rade be ya dom ibi anu wan nante ache eye sempeni se itre hu ente ya ina cheswa na ukwa wo bai kwa hwani eye wo na sifa ako na akwa akwa yasem ebodi mode dibu musu abaso dia kenya ho so ba be hudi fo chade ye sa wodana dwonso afo adamfo dwonso sa ha dwen obu akwa de bema no wahunu ne bema dan nante mode bon ho samana ne ye den yo bema na bema na ne dia homa akwa akotum obu akwa de aba na atum obu akwa de pane pane dia atum obu de e se dade pane sa dia atum so wahunu ansa me kai wadwen kese ne na roba no onua ne dade abaaso onua ne roba na ne ye musa se ye de kwa sa te bia ma ya na akwa ya tete ye Timinia no ma ne mame no ma nanano mahema no amon mu kuro no mate asabia mu o mema na ho den dafo no munya abotre enu otamu ne wikunu ni nya be hudi fo chaade ye na ebrade mfam so muwa pate na dance ye nsi ba mu adura mu ayusu na ngopon dom ye ne a obati asi ne wadu mensa mo yere so a sister ba kwa so chaade mi kunu ne hota na o ha adwin na mes bema mesrow Ohoto ahenu anko baabi ya tanafa ako. Jemi ame personal number no 0244 7254 64 0244 7254 64 befrem na nime yedi nkomo. Obi o hanuma ara na cancer adebi efen asthma ahu. Ene obi okwa eba ni wanhua na address ohua kwa na ho din na tofom. Onka na koma ntoni yem. Papa me bobra. Abarabondi ya me bose ne mebo nenso emfa ani am nkoye mamie wo na ne ha mekora ne se ka begu mi so sa ni pa no oba amehwe wati ahunie so de tia wo mamu ade adugu nsuo madware bua bedwa ne namye se bua bedwa nanson asa wuti hwei pipe ina mamie de dwade wo ensu ye tena ebure mu nsuo na oba mode ade dwade wo wadwa le sa fisi ye wu ni na bebesi nde still ani am nse bia mai megika ne ma ahama bom ani nubina de pagya ehuri to fam no de sani fa bi de tunanum o yare kwa na tu yade afi ni padue mo no maka bom se gene fa kwadwale o mpe na apade e bay dwane fo ni hwade e kwa ba bie me tro ni obeyo na me tumi ni sunsu me di me che ni sunsu na me de dom minti na ma dances na nipa ho den na so bi timi se adura te se adware nso o hunu hwe bi di ni difo chade e bere be huma no pei o ba bo awo ho wo ye bema o bema na ehi mesrawo ehi mesrawo ehi ya do kokwa to do batum apois for bo metu si ya chiu do kokwa da na ba me ehi ya do batum me pa chew am ye fa nkokwa to me fa ngotum ade oba ampe no no bara be hu di fo chade obu aho ade nim obu so kwa ba no ba kupese kim a police for ache no eno an wo nkobium he modene ba kwa trebu na kura so oda ho an oda ho wo wa ka ba gas wa bere me pa chew ni oba kone so no no obu ntimi nkomye no wisafu mikomye no ache kwa koma to bra be hu di fo chade o babo aho mimi din de chade obu obed sori ana do bedrun sosa kwa koma to yem pate mi wa putu oja ba bia wo gana sie so ba bia wo bia wo ba putu oja o so ba di fo chade ho e putu oja wonam sunya kwa so na ba betwam pokukuro mfa man wo ho twam twamwa ufiri adi baabi sensu tem sie nchem ahia da twam oba kumase ubesi wo sofulai udu sofulai se kim wasi oso perpetu daka tiawa oso nangupo ya madoma fa no so aboa ma dance yesi ana mekwa afsori wei ana makwa hospital achempa twa na adi ato nche kakra na afredi fo chade ye si wo hunu obu ono ati american so si american no ba land ne me kwa animu ma no ejesa abra bodane nje basa abra be hu di fo chade ye ane manum nura tetwan se wo po ayare sa ewrade be fa so abo wa wo changes beba obu e manade de gunsho le akona dance yesi Mamba kwa ne bayira e wose so foma ye anam se twen fade ogun so fedu anam ye nsa ni munam kada nkupon tumi nyama ho den bi wo mo a minnie meye me awrade be kumie firi wiase mana de ogun so nkodua ni munam kada nkupon din bi wo na fo so fo ye hu akwara ade ntia obi di na ba se we hia akwara no na me spend munena dama awrade fo me number 0244 7254 and 64 0244 7254 and 64 Sa number na wena no wena di for charge number na ne yemu ne sa no pay minnie na wunnie ewrade fam somwa Christo be hye ne ho animu nam na basaka siwa maso ne nkunu medie no ebeda di na ewrade nkopa ho ade wa maso no wa hye ne ho animu nyam medin di charge ye prophet o charge ye wo frema mpa cho me no be kasa me ana me fa call na me ne wa kasa na ewrade mboburo ho na ho ade na basa adoso me number ofereme wona mi ame bekasa no 0244 94 20 and 14 na ahema mo akwaba
2: ije oso eja
0: na mpombo ko de
2: nyame adum papa na onso e
0: oba dada ma bibia boko oba me ho ade ne bada fam so aye
2: papa nyame sra obebre papa nyame nyum fra dum mo kwadum papa wa mo mehu se wadifo na wadifo
0: ade ntia
2: papa de ntia me kasa na se me wa baba ya 14 years
0: okay
2: papa dia hard you say akra na onyonso na onyonso 2 years be body pamper school me year onyonso
0: okay
2: afi akra ne drew 7 years e ba be pin 40 akra na junso eh ne mfa ne nkoy papa
0: me bo na say oda na drew bia akra ne be junso
2: papa oda na drew bia
0: junso akra den ka wunya na nka no atwa
2: papa ono de ne de bia
0: nse ma junso
2: me say ma me kru kru abufa ka dia waruja yeba ka dia waruja yeba papa kami kunu jwane eja me se sa junso we di ont means now papa
0: na wa ba no adun sa we ni case ni sa be man dia bufu jwane no na wo akola no
2: papa
0: da bia me kaso ba de wo ngo be man na ewo no to be man adu hu hwe begu oba na sinima ni kwase me se akra ne ba wo no na se be man no wa wo ntina na wo tudin enu ti de kwa kwa dia wade ani abomode aso akola ni sa oba pa so akra so da ma wade se papa ni mponi ho a ni a proper panua chua huno jo be ma ne wawo adenti na wodwane afiri ho akwa ne dwunso ntia
2: akwa ne dwunso ne ntia
0: te ma de me ba sa no moko hospitals
2: me pa chwan
0: moko ano mo munro
2: e wa fe de be ma ne be di ma chi ma me oni mi me ne mi no
0: ene wo ya de
2: o
0: be di amboko bia na o ka ho
2: bia
0: se na bia akwa ne dwunso ne bia
2: me se papa obi kwa chire sirim e me ye de akwa ne koy
0: moko sirim
2: ye ko sirim nyina ne ye ma ne moto ne ye ma ne se ne chese enye easy papa
0: na kwa ba enso changes bia ma
2: papa me kwa ba na obi ada roma ana wo chire mi say radio ena me de to ho na me
0: ye wo tie menka
2: me tie wo nka
0: me bo wo tie menka na wo jide sa dance beti mesi
2: papa me de na me wo na me hwe de we o si kasa no
0: ene ma ho aden da bi ene ma ho aden me ye me radio be yi me crafe asa
2: si so me pato nyankopon na mo so kasa na me say ah mame nko papa ndo di for charge ye mame nko na ho no
0: mo oba na me chire made ma mo ye
2: me pato no kure
0: me ka say mo nyane 7 days after 7 days 1 week bi amon san ye
2: me pato no kure
0: ye mo ye no mo changes in term
2: papa e free say ye ye na we chire o chire akwanche na ye ye
0: mo ye no
2: akra ne na nyu so biem
0: wow
2: akra ne na nyu so biem ti bi kru kra de o say
0: me say drunson etwa
2: etwa o
0: ema drunson ema
2: drunson etwa papa
0: drunson ema
2: mi kru kra sa na da bi o de we de o nti ase be be say nche ye ni ntia
0: ah sa na ukwe
2: ah mi kru ah mi kunu o say on na me
0: say wo hwe say obi kra di be 3 weeks 1 month e kwane de
2: papa
0: obi kra ni bi kra e beba
2: e beba ya ya fe di akra yi da
0: Johnson ma
2: nti a man say we wey school ti fi Johnson ti osuro
0: so be school
2: o suro so be school papa osuro
0: mo mfa no kwa ma biem
2: papa nya mi nsira
0: me say nya ma ho de ma biem
2: nya mi nsira papa
0: yes ya no ne yes ya no kwan
2: nya mi nsira papa
0: yes ya no ne yes ya no kwan
2: nya mi nsira papa de to so mi yenu so ye papa we de kokwa ma asem so so me kan
0: ne kokwa ma asem ne se bia
2: hin mi kunu
0: aha
2: be ma me ne na tsena da afi papa o be sin anim a wo de se ma me a mitimi wo se ne be ma ne hia na ehi
0: ah esote
2: esote
0: na
2: papa ma twene ho a
0: ono pese no ehu se ne be ma ne so te no o ka kire wa na
2: papa wa nka nkire me se ase na of to friend kaka
0: na mi bo wa na testing hu se e so
2: papa papa me ne na tena
0: anti
2: oha ono uye bibia wa otimi hu se
0: e so
2: at na ko from kra
0: ayam me ahodini
2: papa e ko from ye o de boss wa te
0: enti se e ba se ahodini mi sa na o boss na esi a ne ho asana se enye se ne opa e ha wa na
2: papa ade a ye owia sene se one be matena ahode nim ode bo so ana
0: ade na ahode nim
2: ai papa ja no de ha adwuno
0: ade ade
2: papa no be mate na se no be ma ahode nim a
0: aha fe na woka
2: e ha
0: adwuno e ha mo
2: e ha adwuno pa papa
0: na se we de se be ma ahode na na nim
2: na en kan kan se wo duru finfin na be ma na si ana no ha
0: ne ho esa ne no
2: e ha adwuno pa
0: o
2: mama bebre su wo dem mi nanu ma kra be di madanse e no
0: wo se mama bebre su
2: su wo dem enya asem keto papa
0: sa
2: enya asem keto papa
0: e mama headay
2: e mama bebre su wo dem
0: the woman has crying
2: papa
0: no musu ahumache
2: no musu
0: ahumache na
2: se ka na yentimi nkanti papa
0: ah ni ti na se kokwa to police for betchi omatu mu no ah ye ne ba se mu akora na me ne dana se na no kwasem se wo se wo musa de no mfan se eye ketoa no e de ne se nka wo ye
2: papa na wo se nka no ne kache ba oba pa bia ne nda hobia ne ukuno tena se ne be ma ne shorti a it's my prayer by you know and once I'm so on my memory drone be
0: I said no I know my ass why you know I'm not in a betting I'm so now to don't come in be no I day
2: no friends no I can't tell
0: what do you mean some why you just want to say
2: I'm saying you be
0: who not gonna say today
2: yeah you be
0: oh well you
2: yeah you because papa said me they are not having you so me they are not having
0: you are saying they have
2: me
0: yeah my man so high and so
2: I am by you know that yeah no so yeah they high pa
0: yeah me did that then you should be
2: ye ji bi na ye koyisu bi no ada na homa che no papa enye so wanim fele ya papa o jina me so mame am tum say yes me kunu dada na me ware no afi na me
0: ho say me bo wo se wonum bie no
2: onum bie no
0: enu mere na kan no na asa anka no
2: papa e kan ne ho
0: e kan no onum mere no
2: mate no
0: ana homa che no
2: vurade ono say ye ne nkra na de te ono pa homa che de pa enti
0: ahwa
2: no ah papa afi na
0: wo se ahoma che here dey
2: ahoma che no
0: papa anya ho to
2: me jira me so ma me am say yes me kunu dada na me nimu no no
0: afi
2: no
0: wa
2: sa ba back
0: oh
2: papa tinya mi sra pa
0: amen amen edo ne bi wo ho ana asa asa
2: ba cho asa
0: asa
2: ba cho
0: ka che ukuru say enne no me ma wu bi
2: okay
0: me ma bi we studio ha na mfa bi ama o me la so efio ne meme ne bi wo se me che ne keto ba ko
2: what papa nya mi sra
0: red na go ponga so for money panem frame tie frame 0244 7254 ana 64 sa number na wena no eno ano no na ne ye mu se me di for chad ye ofre me abenyame 0244 9420 ana 14 me pa cha so bra ano pa wo wate me nken wo bra bra ne be hia me egurade yesu me se mpe obi oso echi ne fo ne ma nko ye woto kora ye nto wadan da ye so nye wo hu ba ma bi ye so wa no but oso be so hwe se ba ma ne betimi aboa no wo ye dwuma but dwuma ne nkwaso wo so wo to aduane egurade yesu se kristo do me na be hia me ma ya dia dia ma mo ade dia gunso madwale ye betu adu achi ye be topa ye ne ba bi me na wo de ah hwehwa de mpa ho da wo okwade e brensia mo wo so to ne nsam agabum wo se ba bi obesi bia na didi ho me din the child ye me wo putu oja wo na mo nkra kwa so na ba udu taka ni wasi na nokwasam so wafo puto ja kai udu puto ja station ni wafre me 0244 7254 ana 64 ufi santas na ba me pa cho bia na me no gasa wa kwala o ba bi di se sama boy o ba bi di se inchi o ma pe o mumuni me pa cho wa sankalagwa me pa cho di ma ba be si yamfre dun kwao me pa cho wa duru buase obesi wa santasi station na mo so na manso ehokora na eba udua nua nkwanta pe ubenda ka udua nua nkwanta pe ubenda ka eba me ba cheba putoja udi osi wa nua nkwanta na obomade agbisa se upe putoja ka o mbe chiro mi wa mu akwa ba na ho ye
3: urade adum
0: ade urade na nkupo na me so aya ma o
3: ye nyankupo na me so ma wu ma duba ko
0: okay
3: wo mu fi me
0: anhale hwa
3: wo mu fi me ba wo mu ma me no du wo mu hwe no
0: Omba
3: fa no kwabru chire amana baba me de omu mfi me
0: wa wo wo nkwara
3: no kwala wo mo be ko nyina so ye me na me so na me sa tam na me tokoko na me nyeska nti me omba kwabru chire
0: wa na ye bibia
3: ye bibia omo mo ha nyina so omo wo dwuma akese akese omo ye oba omo mfi me
0: wo mo ska
3: ni di
0: na me bo sabia mu wo bo sisi bi ana ne nkra na atima na ma mu si epe wo ye perebu kakra bi
3: wo
0: si je kakra ne nkra atima to mu oni omu si bi ma
3: omu si bi ma ma me no de wo ma si bi ama no
0: eh na le samu da so
3: wa me ka ya da so wa ri wo mu mfi me
0: wo mu mfi
3: me
4: ebasa na wo tete ana
3: me tete na me a we se me fa duro kura
4: eh tobo
3: nka ma no na me firi wi ase baba ho kire de hu se eh ya eh ya pa eh ya
4: wan de ka so se bra me ho
3: baba me tu nka wo radio so
4: a wo te me ka radio so
3: so me tu
4: na
3: se me ko so fu yi wono
4: o ba ya me kire ba de se we we de begun so me dwale nanson wo ye wi a change si baba na wo didi sa dance be si
3: papa mi dia me ba no na mini gidie se adanse
4: be si sa ano ya sa wo ba
3: ha mi ba be ba
4: wo tali wie ya
3: no nanso no se se dia nkola no ani aba me so o mo hwe me papa nya di kido
4: se se no wo wie no edi be na wotwe na wotwe na wotwe nsa boso me ana se di na dro sei
3: nanso no wo kire mi no
4: wo wie nanso no edi how many days ansa na change se ba
3: o di miensa na miensa
4: ah okay after 7 days let you know na miensa chi na oma
3: de
4: oma na na fro no di ngoma
3: oma na fro fe de we fre amaka
4: ni what was where
3: dai fre we fre oma han ma fe de papa se de oma fre mi se de sky ba na e ba sa se de oma ni
4: oma ni aso
3: enam nyame nam so adie no
4: ma mi ya sa ka se fa ku se ni gale ni gale ni fi fi wa ba ko na fe chenye
3: papa
4: le so mo no kasa kama
3: oni mi kasa kama
4: e ba sa o ma mi se o ma mi o ma mi nka bi bia
3: o ma mi nka bi bia
4: nyame ni ada na se
3: papa
4: o so bo wa e chini fo
3: o ya a papa mi so na mi ya chini ji fo
4: sa
3: mi ba da se mba se o hunu se de na mi si ni wi ya no na mi kasa
4: sa
3: se
4: sa mi ka se mi nya kasa na tente e ba be man grim bia ida
3: aba
4: aba na na wo ka jan se o ben ma na ho de
3: Esha.
4: Unu me dwene ye.
3: Papa mi numu ye je se dia. Ahodin abem.
4: Ahodin abem. Ejina kama.
3: Ejina so.
4: Sori ye.
3: Sori ye me ne oba no kra.
4: Eya. Wo se ada ye sori ye. Sori
3: ye ejina.
4: Wo se ada ye.
3: Sori ye papa. Sori ye.
4: Na se unu me dwene ntimi so se ne ye wa ope.
3: Debi.
4: Sa be ka de se ye bibiduro. Na unu ma wa be hu changes.
3: Se wo mu.
4: Ye se dia sori ye.
3: Changes na ba papa wa ya de nyame.
4: Eya ka bi da. Mi mi ntimi na hwe. Mi wa wa mu mi. E
3: be se
4: na famu so mani tumi na ni menam da die. Afi wa hu na me tumi.
3: Ya me tumi.
4: Wo se ba ma na ho dia bam.
3: So ka samo ka jem se na mawradi so ma bibia
4: ayeyi
3: so sa ayeyi
4: na me ni ada na se tie on frame of air 0244 7254 and as is for say e say e bi ho na asa asankra
3: baba she say dey asankra
4: we now memo about for there mr we dey memo about
3: for
4: which is kaba ho memo about for there
3: aba memo ama
4: wa uno mira wa say say say scanner ba na enu menam kenya me say ewrade be pedane nsa na odi nkunum di atu yabara boso uti e me wa bima bu na abotre wo dey fa number no 0244 7254 Anna says 4 0244 7254 Anna says 4 Sa number na wenya no wenya di for chade ma mesem we putu oja wenna makwala mumuni na ba wenna manso data no don't tokrom manso afraso manso di panche mia me say ubesi wa hefa anyan kwanta si wa anyan kwanta wenna boas na ba besi wa anyan kwanta me patrosi andwan kwanta be na putu oja ka ebia na wo boas wintimi ma hia ma madred be sendo 001 me chia we redang voice boas na no nsa ka ho de me patro ana mr dia wo adi se bechem ye de brew we redang ponka ho ana daddy boat wo nkan ah we so fo adre aboa me pa won saka drone bi se kim ne ma tro no beyo ebia na me no kese wo sunan wo berekum ogbo akwa wo drobo wo zazala teke se yaman samre mano wo adam sumpoa so me pa chao wo fa mana wo bidi han sampa straight wo baabia ne ha wo japekurum me pa chao ye be sendu bi na de aidai akoma wo mo won saka pere ma chao no de baye wo de bia won ji me batu hia memedru so fem pa chao me hia bi fra me number no 0244 7254 ana says for mira me mo akwa ba
5: eja
4: na ho ye
5: boko
4: amwade mu ese honam tisei
5: o sisi de bibia koso
4: wo ba me ho
5: ah
4: wo be na company ede wo be na po me sei
5: e ba che o e be ya le me be ma ne to form kra amu ho den to form ti na me yire kra na se me ne ne ntem na wanchi wanchi o ho nte ya ti
4: na so wo dun so so na wo bredu a so wo chim kra sa dun so na ba
5: me ba che o an
4: wo be me ma waduro ana ma me ma do me bua
5: me ba che
4: ana me cho no de be ye
5: wo
4: staji ju ya aboa wo
5: o aboa me pa
4: wow aida
5: aboa me pa
4: se se be mani timi sori kama
5: ho den abam wo ankasa
4: ahodi abam
5: e bo adjuma
4: sa
5: antina me ba me yiri di machi no
4: Eh, wo kan sɛ enti na ba yɛ dɛ?
5: Odi mɛchi no.
4: Wo di mɛchi sɛ sɛ?
5: Sɛ sɛ sɛ wo ba ba gye dru no bia kɔsi yɛ kyɛ.
4: Na he mama misa wɛ, na me bo. Wo he ma bla bla bla bla bla. Eh, wo yɛ ho fafa. Oba nso dɔ wa kyɛ wo. Na he ma na adi nti na ba ba gye dru no bia kɔsi yɛ kyɛ.
2: Papa nyame sɛ yɛ sɛ me kunu, me ne da, ɔhyɛ ma na yɛ ma.
4: Eh, tobo, tobo, gabi. Abia nti bebre sa, Mr. Tobo pa. Te sɛ eboa wo.
2: Papa, eboa me.
4: Ana asɛ mo ba gye dru no bia kɔ yɛ dɛ?
2: Edi kɔsi yɛ kyɛ.
4: Mu baje dem ba kwede.
2: Ni kosi echire baba.
4: Eh, mi wura. Ma mi nyao. Enche me firi hanum. Sofo, adie ba ko pani se. Oscar fana afa call num. 0244 725464 obani trimu ade waso opebia kosi echire. Wow. Oye bema. Odun sha obre kwa koma to yem. Odi ameseka kwa koma to yem. Adie ba ko pani minnim. Bara be huma no pei. Jani awi bia na bi huma. Ebi kra wo nti metuma akora no mde abra otiawa. Na ya dance ye. Ah, minya jeje ba bi obi amechiawate, eredan kuponshaw. Orlando so wo enkawe Orlando mechiaw, eredan kuponshaw. From a personal number na nime yedi nkomo. 0244 7254 ana 64. Me personal number. Sa number na wenya no. E mi am number na abotre. Wenya number say ya, no afre. Oba fre ne be busy, mesrew. We na abufuo. Ai busy kam so bi na adi wanim kan. Na se ben kukura na kwa samse ya tia mafufura ye wiare fufura de so be de be ma no. Ke wa kuma to yem, bere be humia no pai. Uja na ye ya wadaje. Entra se nga esa na barabote ye. Benisa mama no anse ohoi, sabia mu sabia mu sabia krom to na ye yade. Yade na sodie tie ni padua no bra. Fa na chi wade na kade enka no. Sunsun de obetire bejo na dance ye si. Me di ni di for chat de, me wa putu oja. Na he ma no akwa ba.
6: Ye jo.
4: Na ho ye.
6: Nyankopon adumaja. Ba cha da so ho ye.
4: Oba adada ma bibi aboko.
6: Nyame asi.
4: Ede na duwa ba be pie ha.
6: Papa de edima
4: be. Wo ba me hoda.
6: Me pa cho. Me kunu na e kire me hasa me mla
4: ho. Ukuru ka chem se bra me ho.
6: Me pa cho ani.
4: Oba ma na o problem ni se.
6: Papa me problem na ni se. Pa cho me kunu wa buchi.
4: Okay.
6: Na oye se okɔ no ba be famako.
4: Okay.
6: Papa ya ya tse.
4: Mo tu ho anam.
6: Ya tu ni ho anam bebere.
4: Ade mu hwa ni mu ese kwa ni dawo ni ntimi ni.
6: Ntimi maso papa.
4: Ene ka dem hwa mabobi.
6: Enya asem ketwa. Ntimi kunu ka chem se.
4: Okay.
6: Memla
4: ho. Sa. Oba na mkato se mu ade de bugun so dwa. Me tse ade ame yo.
6: Sa.
4: Ade edi wa chibia be furu na wura da ma dance yesi.
6: Papa e no crepa. Ye ba ye no mai. Je di begun so madwale.
4: Mhm.
6: O mae nanson.
4: Okay.
6: Nanson
4: no. Na me ye wi a.
6: Ain.
4: Fremen. O fremen. Ana me catch us a dance ye be sinti na
6: me tre. Me no cre.
4: A dance yes.
6: A dance yes bebile. Bebile papa.
4: Wow.
6: Just a dance yes mianka se bru ma adwene menti ase so. Ya just ya ble pa. Be me ya kwanchi nanson na chi ni wi ye no.
4: Ele kwa na oso ade mu kona na frɛ wo.
6: Me patwa.
4: Ano ka dwase ba bi edu no. Bomadi aba akra na abusa nso. Na me ibei. Me bomadi akwa da letter na so edu de bra.
6: Sa.
4: Du kwa nkra, kwa nkra ka service ana na mo hwɛ ni.
6: Me patwa, me baaka. Me nsa ka patwa.
4: Ah, de besa ne kire.
6: Wo de kire me papa.
4: Ano ka dwase ne san je bobo bo ahona ntoto kiti.
6: Me patwa. Eh no crepa papa.
4: Ukuru fem no ka cham za de nyame aye. Wo so wo adwuma mu.
6: Ai.
4: Wo sere sa, wo so fuma biro.
6: Sa
4: fuma biro. So fuma bere. Na asu kunu se wo ba de na
6: de. Ah, wo se me ba me me adru.
4: Adru ho.
6: Et mi anka sakura ne nyon kwa ne kankanka. Mi anka sakura anka. Me ba anka me kana ma jibia kwa mano.
4: Ah, anka wa uhinya me madwani bi.
6: Me ne be kwa kwa mano. E visa wa pa se okwa ya ble ya ble pa. Do de mi kwa ide. Me nin se me kwa ide me kwa na makwanyem.
4: Ah, na me de bi
6: ya kwa mano. Ah, ya dro ni de.
4: Ah, ukru ho de oni problem. Mama wa dro ni bi.
6: Me ba cho mate.
4: Na mama ne ba mana wuraba no.
6: Me ba cho mate.
4: Ne de bi aka no
6: ho. Mate ya.
4: E wada ngufo nsawo.
6: Amen.
4: O ba fa me personal na wo frɛ no. Personal number na wo frɛ no. 0244 7254 ana 64 ebi ame number na wafere me midin de chade na ne yie mu ne sa no pay me wa putuja e putuja me wa sante region e putuja wati ase kumasi mantam hanu me putuja kumasi krodwem hanu me putuja na me wo atonsu e putuja jaache pramso kunt

0: ano ɔbaa no nso de ɔyɛ ɔbaa bi a wafa me nipa dua awie sɔfo ɔne me ntɛm tea biribi bɛhame menya paa deɛ na nka mene ne ɛkɔba saa na nka aboa me saa nnipa no nka nakoma nto no yɛ mama biribia aha no adeɛ baako a menem sɛ mpani se yɛkɔ noma noma kurom a yɛnni prɛbu wɔ kwan so meden de kyɛadeɛ papa meba hɔ abrabɔ mu ayɛdeɛ ma menim nipa sɛ nkɔ mo boa me nso obiaa yi n'ani mepa so hello good morning
1: hello
0: mewura memo agya nɔpa yi ne mpɔmbɔ kɔɔ deɛ oba de ada roma biribi abɔ kɔɔ mepa so deɛ awurade mfam so nnɛma ho ok waba me hɔ daa
1: Okay.
0: Ba wa mi ka se ba me ba wa bo chi wonya
1: juma nye. Oh,
0: Hey, na akura no ho ye.
1: Ba so opa.
0: Mira.
1: Akura ni se ru ade aya do mo pa ibonu.
0: Wonya juma.
1: Wonya juma.
0: Hey, card ye. Edwhwe ni mu pene patron ni Jishi ni mupene petro ni eni miye wadie bie de chi wadie. Onso bena msika wakuma tu uje. Mini miniye beye. Radebe ma dansi yesi. Nyama huo ding. Onse radebe ma wosere.
1: Ndo kre.
0: Kwa siwe nye juma woye.
1: Umemedunzu ye kama.
0: Hehehe. Ode buboba kweku ni maemye no. Eni nasa ukwade ni maakitu webse ni mikasa.
1: Baba wano pe.
0: Ok oba ya abrabe jibi. Why?
1: Ebacho
0: mate. Ebacho mate. Akura ni achi ya ni mami. Oso onfya ni husu yi ni onfya su nkwa eduma. Nwane si wo pe eduma. Nwane eduma diya onfya su nwenye.
1: Mama na fro kwa.
0: Waka amati mire. Ebacho mate. Ebacho mate. Femi person number. Papa mi ba ohoro mano pay. 0244-725464. 0244-942014. Wanya sa namba ndia nwano. Ni ye mwisa ano. Pe obabe pime. Radebe famsu wabua. Papa obane mi penipa. Wabua mi. Mi hiyo obane pa. Mami mfano. Hello.
2: Hello.
0: Morning. Nya medo mboko. Wada umebu. Dene wade mfamsu ni amao.
2: Ya
0: na e busy enye bo apa empacho. Eh
2: masa
0: se
2: mo macho. Ebe na ka ba ah.
0: O mata sa se no. Wow. Wow. O ba ye so kra de. O si we need de, o si obi aba ho anoko, obi aba ho anoko no ma ba beto. Wow. Anyway, ni age. Okay, yo, and ya bra. Mashu any man of pay.
2: Obanison,
0: and what you have to say, or none as long as Libya said, or no worry. Hallelujah. Eh, open him any a jamon. Mepachano pay abrantem. Ah, remember, don't you, Major B. I abrantem. Me das mami fro. Hello, good morning.
3: Hello.
0: Morning. Nempombo kwa die. Ya da I dum radio no mo fa bu fo dum no mo aya die. Ko sku na ni ma die. O ga sa fi fa.
3: Ade me ka sa ti e fi as an devi
0: has. As an devi das wa hini yango. E da radio fam su na mo. Na
3: na me oba bi na ti na na na ho adie.
0: Mhm.
3: O su be na ke me fe na on fa.
0: O fe na won fa. Na wada me Bruce and his come na o ka twese ni saka.
3: Do acha.
0: Ko akuma tu ye me fi radio nso pefre me. Why? We dey aso akoto dwa nam na o dey nchiri bebe. Hello. Lo radio no mami, mo dum ni kura be me de. Awurade nshira dum no. Aha. Aha, mo why are there? Ye mo why are there? Me hwa ko sku na pa mental pa 1 plus 1 is 2 ko kata pa ne ese yebo. Fa why are there? Me si so ama wada o mebru. Mpa cho kesa fi fa.
3: Ebiem me kasa wo ay fi yase. Ebiem.
0: Okay, fi yase okay.
3: Ya na wa che chama o de status. Chama o de pom.
0: Wa ka ma jimira. Me da jano pe me da se pa. 0244725464. Se ren mi nyam fo na ka mi wa putu oja. Usi ya putu oja. so ko abuwantem fa pragye ne bia no ga se onsi roma junction me person number ni osi wa afere me 0244725464 no runika se ostach brebe no apon brebe betumbo ase me hwe obi bia wa sori fi ama na wie ansa na mema na kwa me me firi ho me firi ho nti wo bo modia ba bia na ma ba bia ba betume ma me for for hello good morning.
4: Good morning.
0: Nem pombo ko die.
4: Ami adun sofo.
0: Ye de Christ as de never dem fam so nemam.
4: Oh, sofo na min sira opa, me na min nya sira bo chiri ba ya do ndi na no.
0: Ah, un
4: ne ba wa.
0: Un ya boy no.
4: Ai, ai.
0: Is it no way ke kakura?
4: Ai, no way ke kasa, de ne ba wo no.
0: Is it a Chinese abem?
4: Oh, is it a nyame adun wo da pa.
0: Un wa timi da.
4: Un wa timi da.
0: Un wa timi da.
4: Da
0: mana mo tono pa. Obia na mo na do no ke kan sem nya de won timi na ye se do no na mi adu mo timi da.
4: O timi da.
0: Me ka che o se nya bo tre. Ana so fie de ne kwa ha de ne kwa am si nya bo tre na ka de etumi ka bebe ba de ofo no se ka ni komunike o. Na de o we ni mu de so hwe de se ka ni nim so wa hunu. Nya me ne da na se se rade aman se nya be ni afa ne bra be chere me wai.
4: Ma tim de ngwa ba na so fo me me dra de ma me so e kama o.
0: E dra ni ye wa hu.
4: Eya pa
0: Fatna wo yere ho me pa che wada nwe buru Fatna wo yere ho ate
4: mate
0: Fatna wo yere mfa nko ba bia wai
4: mate
0: na se ko tokoko kwa kwa wea ni elusu nti nkwa we nkwa ye yi bia ni bo ho mu nkwa wate
4: mate
0: erade mwa no nka ho adopia ni abofa na mrantam fra me person number na nimni nko papa pa che oba ni me pe no mi hia no be so me ni bo bram wo yo ba bia wo twi ni ho firi mu na muje se ni we ni pa se wo yo ba bia wo ye ni pa o ne kasa na ho fama na so osisum kwa dia na efe sese sof mi hia no me menya na nka ma wa no tie me din de chade obi sof mi ni adanse da me pesan ka me hu bibi papa me number si ni 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 me personal number abetim ni me adingo papa me ba wo ho 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 mami mfa no hello morning morning
5: hello ojo for morning o
0: nem bombo ko die mira
5: boko
0: ye de kusa aha oba me hoda
5: me ba chuma
0: oh okay ni tie o
5: isa no juma pa
0: uti ame ame ame ame ame oh wonderful wonderful
5: nanani me na wele me ma me pale movie bae
0: ah ora na so so ofa si bi dia de ndu na fra america na newa
5: me collect
0: oh wonderful wonderful wonderful so be na se assembly kan ye dinam si da bi ene bi mawe ade mframa fa nipa ho kwa de nsan me ba ntimu de monko ni besi bi amma so nte
5: you be at to di
0: o ma dina tum
5: oh yes
0: ene si wedding kwenem
5: oh.
0: What's one day on one am din besi one day me tan achi one day on si wani akonwa no ame me catch us at the we ya aha
5: me sabe come achi
0: okay we go back okay
5: ka be madu
0: me ma bi me ma bi me ma bi anope wo what the brandtam we na be say okay me aboa bia no abuha mo why
5: aboa aboa mpa me defend
0: aboa wo we defend wo ho na na mu defenders no mo nya ade ntu di defend dem ko a wow was be defend
5: aso fa no pe ba
0: ho o me hwen wa ka mati me hwen me red na go nyira was wo ba se wo di won ni and wo fa si di akunya na kunya no na mze wa hin na bo che rade be man kunu me di ya dadia ma ni nya yas ni nipa ho wadi odum fo na dum nipa o rade mu bro ho na mani patena wi aso che ohun on ti na basa dos di ne den menam ni as dem ma rade da bia me ka ka se fidi yesu se me wa ho am ho am nwi adom ni a che dia na ye aduma me di de wo prophet o cha die me wo hefa eputu oja enkan na me wa aton susire so fidi agyanhye na me dum ye firi ho enkan me wo hefa aton susire so fidi agyanhye na me dum ye firi se me wa putu oja ma me mfa no hello good morning
6: hello papa sofo onyamia so dwe enkan o
0: enkan so mira e de rade mfam so na ma ho
6: onyamia ye bitata
0: wow
6: ze mle kakra etwe bo ne mitu anamoba won chain
0: okay
6: freedom pon
0: Hey, what hene?
6: Asankare dam.
0: Ay. Obe wo ka tire me. Na wo she nice e chebi na mse a wo che na se che video open asem pa. Be bia be ko bia che ne ka ho. Wonderful. Na bi bia boko.
6: Adum papa.
0: Wow.
6: Asase no.
0: Aha.
6: Na mi enseni.
0: Aha.
6: Ana. Obe kai
0: me
6: die.
0: Me kai wo pa, me kai wo.
6: Asase no bia ba ho ntino. Or the half payment aba.
0: As I said, we will be a man who must 7 months, 8 months, will be a Musa who wants some da.
6: Yamia, yeah.
0: And I may say, yeah, dear, we could go and get a rather tall mammy.
6: Look at some.
0: Yeah, this can half a bro.
6: Yes, or the half a ba.
0: There's ever Zaka half.
6: Or some in channel if you're dead, ye
0: oh, okay. Tell me, I no pay bra, bra, I no pay wa bra. What do you mean, I want to pay bra?
6: Meba na. We say a member drew.
0: Ah, drew ho. So market where be?
6: What the abem?
0: A year.
6: What the abem?
0: A year.
6: What the abem?
0: Ah, wonderful.
6: I na akwent fubiso. Akwent fubiso. Eno kwa di ona.
0: Me na meka dwa se ma usi akwent obi de wanim. Enti me na ho aduma na eya ni manim ya. Na so wetu ho ana mo na akora wa bre.
6: Mhm. Mrs. Tanafre. And the enre yard ye bechine.
0: Sa
6: intino. Mede me pacho unme I we say abo we kurukuru.
0: Kwe wo kwa de me babo sika ne pepa ntu ba kwa seven dani mo sika. Wa kama timira. Meda se ready so ma me for. E we sika we na kurukuru. Me pacho good morning.
7: Good morning.
0: Mira ne mpombo kwa de.
7: Yamia
0: yeah, the Christmas Yamia Dumboko, but you can say Viva.
7: Because it's so Dabai.
0: Dabai. Meda si Mira meet you, then Radim Fam Cinema. But you meet you. Mira.
7: Zizi, my, a month for me, yeah, yeah, see me, Bema, at the form Kurabe 7 years.
0: Tobo, Namache. And two Kada, and Esa.
7: So.
0: Untu meba meba meba untu kada be mfien su na woka no no ba bia nhia nada
7: ba bi wo me yire kwesi wo mo ja pe kru mu di no na ma wo na me yire wo
0: ah o yire da pe kru mu
7: eh
0: o da pe kwa sa kwesi bu kru na ya di sei ke bi ke o okay
7: wo ja pe kru fi
0: ah okay kwa kuma to yem ja pe kom ne se drobu su nie nti kwa kuma to yem na ofri e baabi ani hanadi be wi ja pe kom die e ya asase ba ko die nti no aso na mu yo nti se no oba no kaso omra kwa bo ma
7: me si wo fri ya
0: ko be wi ni na betre
7: mi
0: enche
7: wo na me nche yo
0: e na betre
7: oba no okoda ne ma ho so ko bai
0: ah we di na betre
7: me nko na mke
0: ya kwa kuma to ya mira mi be fri red goodness mi fri super febu fu fe na me don kasa case bi eno ebe sori aye adwuma ntem wa komentu ebeno abesole enye ma ho ade eno abesole be ma na abesole se ne minie wasi ye minie o enye ni pa ho ade o ku akoma to ye we dey me free ready nso afre me me dase hello good morning hello
8: good morning
0: morning mira mbatoka sa viva Kote yanko kote du mu radio ni mamni yanko adaru me bro.
8: Atom kesin du se
0: a me me benche mi be fi radio nsu mi fi super frame na me non kasa. E radio na go pocha frame 0244 725464 0244 942014. Papa mbese be ho anopa ene ma nya mame. Me me ma sam da fo post for kwa be fi anko mbeche na mi dwane ye. Hello mame fan hello good morning. Ne mpombo ko dia. Hello.
9: Hello.
0: Nempom boko de. Na
9: meto mme to chemu so.
0: Na me dom boko. Opani woton wo ka bi. Na de fose aboka no ho. Madam fi me ka se ton ka na woton be ma obi. Wo de fose abo ho almost 6 months ni. Nipo ba be busa bia ye busa pa ba to bi ye busa no okọ. Obi ye busa no ko ese kwa hu ni ye wonye mbo akata me se me boa. Wadam fi bi. Wo ye tro driver. Ano akadros we ni mabi ndike bi amye mfa kan ngwa kwa chese ani pa no na o mye ntom kan man ntwa ya adwen se kan opew ni nipa ne beko Ti ɛwɛ nya gbo nsa fɛ me person na manene me nkasa papa mbese mba ho no mano pɛ me pa chɛ me wo he fa aputuoja na me wo me pa chɛ aputuoja morning
10: so for me na mo bo asana me fro no
0: aha
10: me yire asedua
0: a nya butre me be fi radio so ni akasa me ba 0244942 na 40 me fi radio ni so ano no me pa chɛ fɛ me person na ba ne mbeka sɛ radio mo bro hu de bedo so na basa beda dia dance besi obi o so fɛ me ni adanse da me obi am ye tini fo so for me dey me ya fast and pa me gbi bidin su hu nya bo trek ka ba kuma to yem ade ba ko pa ne me me sie ko no ma no ma ko me ni prebu o kwa so mpani se me ya ne ma nua ne ma nya ne o ade ba ko pa ne me nim ma ne bo ne bum su aba so kuku bia ni tene kuku sio so bo mofo urade ne ba we pedan sa din kurum di ato ne me ma so ye ni pa ho ade mane mane ne mpombo ko de ba to ka sa fifa bu akwa kokko ben okay mi ra mi ti o ade man ko ye chao okay ko akuma to yem en je me fi radio no so me fi so a ye smart fere me na me no nkasa wai e ba nyan ko bo nsham with my friend me personal number papa mbese mba ho mbese me di dance ye wo ba ne de me pene pa o sofo se me si paul band de na se da fo mo na ni ye mu ni se se nkenya me dom bo a me no ba isa ba ba kan ke mani ba je pa tenetie ni ye me wa putu oja gana se so ba bia wo bia da wo de so ba he fa kuma si kro duom hanom wo ne mba bi se je pe krom se na mi ra ni bo din wo ba ni nemu aba ba besi so fly wo du so fly ya wo besi wo si pe eno anu no wo de so wo ko hene fa eputu oja na wo ko eputu oja adi bi a chere so ton wa de be ye nto e ye fi e ye ka wa de bi na be senka wo ton e plot ye nto ni pe bi ka de so ba bo wo skapa ba won fi ni abetre ni pe bi wo sika ba to ka dan so wo mo kwa won fi ani ni pa na kwa de na nka wo bo wa ya bayir ne pampi saka hira dia to kete twase wono a ne betam sika dia mawo de hian se nipa ne wosika tiawa fra me pesa na bena nimini ngomo papa ya de bi wo me so me dan me dwon so me mema ho odin da fom ye pa be ma ne so de o akwa ya asem na ne nchiremu na akwa kodo so ndi bi number me di tu de ne wa fra me na anom ya kasa wate 0244 942 and 14. Me ama me made na Maruch Chematin. E ready ngo bonja o me. Me ama na mavunti ama kwa bro basi. Me wa me chia kwa shum. Ready ngo pomo no ntua na monsi. Mrs. Kuma wo me so baba dwa me chia kwa shum ko so oni makonta. E ready ngo pon ko ntua na mo en fancy baby a crown. Na na ni munyam ene kesiye. From 0244 725464 0244 942 and 14 0244 94 20 and 14.